0: ya usu ni wo apete wo ba ko ha wo ba ko ha esu we su ban esu ko jo su ban esu ya usu ban esu ma se su ban esu fe su ban pele ni mo ja ni papa mo ja obi wa ni papa se bo ni papa bu ko kre
1: a sempa fm
0: tu we obano obi kan bible no bi se no bi num ko kre